0: Ewurade ji twa do odi fro tam fo samo. Ala fo awu sha me ya fo na se da ma. E fa nyame ni nyam koma ni ani amoso. Woni to ni ya.
1: Ewurade sa voice of victory radio.

o k a s I a Yasa manesa wia kron kron kuni urade. Oju ko jina eni da suone o. Enu nyama ya wadi ada. Yeah, yeah.